Chi lo cuca amtiamo lo ya oi ting na ku sing kia o yam noi te yam lo hung pun pai o tiêu tệ xiêm tình à tha to sống ô tình ơi tệ khỏi na chun.

jamang alo de go sa sa mi a ngalo ma sa ya che ya mi ya le a ho we jinge u sa le de ne cho da ga u de a o cho ge de le a sun che ho he so ni mya no go sa mya cho ge de a le sun che你的爱你记得吗看人们来找你有什么也来看